Ognak ang ako ang kamot, ihapak niya ngadto sa laing tao. Oy, dili ako'y nagbuhat ana. Kay una sa tanan, igunitan kong tao, igunitan kong kamot, igunitan akong kamot, ihapak sa laing tao. Una sa dili man to nako kamoton. Oo man to nako, dili ang buhaton. And of God, and shall we not receive evil? Mga nindot ra ba dayon butang atong dawaton gikan sa Ginoo, di ba dayon mga dawatan? So tango na dapat na atong una-una nga ang kabubuton sa Ginoo dili lang mga nindot para nato.

chapter 4, verse number 28, the last phrase na. Okay? So, muna yan itong anak na maghisgot sa mga sunod na being na nata din ito ang programa. Okay? Nataan yung naghisgot. May tungod sa kabubuton sa Ginoo. Muna itong katunan na I hope magkatunod ito aning nakita. Tungod sa kabubuton sa Ginoo.

That's the faith that which was once delivered unto the saints. May gabi, may pagpaminaw ninyo, may higala kay igsunan nga nagpaminaw na sunod sa itong programa. Welcome to our program, What the Bible Says. This is Brother Jairo. One and a half hour of doctrinal discussion, Bible school and Bible class on air and online. May gabi, may pagpaminaw ninyo na tanan, labi na kamo mga nakatunin, des nyo mga radio by tuning in 1.10 FM, there's the Anchor Radio. Greetings as always. Labi na sa mga listeners sa Lagyo nga rapit, mga habog nga rapit ato naabtan sa pagsibya sa kahanginan. Naon na ito pagtimbaya. Diri sa Visayas area, although it has western side, Negros, apilisining ninyo ng tanan, abutan ang mga rapita. Labi na again sa mga habog nga rapit. Muna sa tanan diha sa Kanlaon. As always na, mapili sining ninyo ng tanan. Keep safe ako as always. And to some other area diha sa Negros, sa itong mga nabdod sa pagsibi sa kahanginan. Bisan pa man to south side area. That's Dumaguete City. Loud and clear, that's 169. Maayong gabi, may pagpaminaw ninyo ng tanan.

nakalusot ta sa itong pagsibi sa kahanginan di sa Negros. That because the whole part of Southern Cebu Province, areas that are facing here sa Bohol, loud and clear tara sa mga nahabda na itong bahin di adapita. And even gani sa mga bukid nga bahin sa Cebu City, Busay area, abutan ng mga dapita, may pagpaminaw. Nya south side na siya, pa south side, mga nabda na to sa Talisay, Karkar, Naga, San Fernando, happy listening nyo ng tanan, at mga naghatag feedback sila pagpaminaw. Argao, Galkoy, nya mga atbang na dapit dia sa Oslobog sa Dalagit, happy listening. To far south na din na sa Santander, may gabi nyo ng tanan. Northern sa Mindanao, Misamis, Cebu, Quiron area, abot sa tira mga napita. May gabi may pagpaminaw niya ng tanan. Eastern sa Visaya, Samar, Leyte, and to our neighboring islands, Camiguin, Siquijor, Balikasag, ug Pamilakan. May gabi may pagpaminaw niya ng tanan. Because then again, we are broadcasting here live in the island of Banglao in the municipality of Dawis. Happy listening mga listeners outside sa probinsya sa Bohol. And of course, mga listeners nato diri sa hinihugmang probinsya sa Bohol. Lagi gihapon nato unahon sa Pilar, sa Rebellionis, Carmen, Danos, Agbayan. Sindrong kalungsuran nato na abtan sa pagsibiya sa kahinginan. May gabi may pagpaminaw niyo ng tanan. Labi ni Gud sa Southern Side Municipalities. Loud and clear ta. Huwag sa mga nagpaminaw da, syudad sa Tagbilaran, mga sa mga distrito, barangay ng paminaw, may gabi may pagpaminaw ng Yudantaran, and to all other mga neighboring towns sa Tagbilaran City, happy listening. Also sa mga silingan na tutiri, namata ng CBL Live sa compound sa Bible Baptist Church, Zone 1, Tutulan, Dawis. Mga surrounding areas dito sa Purukuno, Tutulan, may gabi may pagpaminaw ng Yudantaran, and to our mga silingan ng barangay dito sa Dawis, diya sa poblasyon, diya sa mga kabak, Mariveles, Tinago, Dawis, Biking, Ukatarman, diri nga side, Sungkulan, Tabalong, Dingag, and some of mga areas diya sa lungsod sa Panglao nga nagpaminaw. O, para ninyo kung mga nadaan sa mga radyo na katunin diri sa 106.10 FM, diri sa The Anchor Radio, your best choice of sound Christian music. Welcome to our program, What the Bible Says. And then of course, mga listeners, kamo na diha sa inyong mga radyo, we can also be heard by our official website, that's baptistbohol.org. Okay? Mga tugag lugar nga di na maabdan sa pagsibiya sa kahanginan sa 169, or na kay gustong papaminawon nga di maabdan sa pagsibiya sa 169, na tada always 24/7 streaming online sa ato ang website. Balikon ako ha, that's baptistbohol.org. Alright? So, natadiya as always. And yes, natay mga nagpaminaw gyud po diha, regular listeners in our website, local and international listeners. So to you there in our website listening, good morning, good noon, good evening. Here it's 42 minutes already after 7 o'clock in the evening, October 5, 2026, Monday, October, November, December. Uy, last quarter na madera ng tuig 2026, no? Anyways, may pagpaminaw niyo talang diha sa itong website. And as always, you can download freely our available lesson materials. That's good for handling Bible studies for new believers or newly baptized believers. Kana siyang lesson series, Your New Life in Christ. Mga basic na siya and fundamentals of faith and practice na kinahanglan itudlo to the next generations of believers. Okay? That's always available, downloadable for free diya sa itong website. And as always, you can download freely. Yes, you can download that freely. And to our mga Facebook pages sa Bible Baptist Church, kana siyang Facebook page nato diri sa 169. Unahon sa nato. Kana siyang nga Facebook page sa Anchor Radio 106.9 FM. Hit the like or follow button para updated ka sa matag announcement and all of our mga programs diri nga na i-Facebook Live. And encouraging everybody as well to please like our Facebook page. There is a Bible Baptist Church, Zone 1, Tutulan, Dawis. That's Bible Baptist Bohol. Yes, yun. Natanan diha tanil pang butang matag live services diri. Gikan na siya the very first day of the week services, morning till evening na siya ng mga services.
Midweek service, that's Wednesdays, alas 6 sa hapon magsuod. And every last Friday of the month, that's our general Friday prayer meeting dito sa Bible Baptist Church. Okay? So that's our schedule here all throughout the week. And of course, some of the updates sa matag ministries ngayon tugos sa ganoon under this church na natanandang yung ipang butang. And again, speaking of new ministries, natin yung mga newly launched or mga sa social media ng mga ministries, kaya siyang social media in I think we have mga several platforms nga nanani siya kanang On Point Media that's specially designed to preach the gospel in social media platforms. All right, so just again follow that page niya every time nga naay posting niya, can actually share for others to know nga naay nagwali o tinud-anay nga pulong sa Ginoo labi na sa kaluwasan diha sa mga social media platforms. Alright, that's On Point Media. Okay, and if you want to text us, there is Anchor 1069. Save these numbers: 0929-571-3692. That's our official text line, ha? Bisan asang programa, ha? Tiksiki lang na siya nga number. Okay? Especially during our program, so What the Bible Says, because I do really entertain live questions. If you have something to clarify sa nga discussion, or if you have something to ask outside sa ito nga discussion, hataga na ito naghigayon sa ito pang hisgot diri ato ang programa. Okay? Greetings sa song request. Yes, mugrantag mga song request as long as available ta diri sa mga playlist. Ipang play na to na tanan right after our program. So pabuta lang sa nasya. Okay? Good godly sound Christian music. And then greetings mention kinsinyo mga kakaubanan diha as manupamina ko itong i-greet diri on air and on line. All right. So once again, mga ingabi, may pagpaminaw, may pagtanaw niyo tanan diha. Tanang mga higala kay igsunan ng paminaw nato. Dito ito ang programa as we continue our studies. Again, ata sa ato ang pagkaton mahitungod sa Ginoo, or all about, this is all about God because this is the doctrine of God or theology nga subject. So this is the teaching all about God. Kinsa siya, unsa siyang klase nga pagka-Diyos. Alright, so na nataron sa ato ang mga topic nga gihisgutan kay may ubay na magita gihisgutan ani mao pa lang gyud pagkahuman nato, all about the love of God. And then that was last week kay nagsunod ta og replay das mga niaging gabi nga nata direkta ang program, but now we are live. So atong ipadayon ni nakahatag na tag introduction ani nga topic. This is still in under sa ato nga subject, the doctrine of God, na tanaghisgot karon mahitungod sa kabubuton sa Ginoo. Sa maning kabubuton gyud ay sa Ginoo. So nakahatag na taan ni introduction, that was last week. If I'm not mistaken, like yes, last week Monday. All right. So nataan ni ha. So hoping every time nga nagkatunta diretsong programa, you are always ready. Gina-encourage gina ko ang tanan kamo mga nada sa mga radyo, nagpaminaw sa website, mga nada sa Facebook nga mutanaw o nagtanaw. Have always your King James Bible with you, notes, ballpen as we continue study. Ay, kuman man na for us to learn. So study to show thyself approved unto God. Diba? That's every now and then sa itong program dito sa What the Bible Says. Okay? So, hoping ready tayo every time ha na dito sa itong program. Anyway, sa mga nagpaminaw dahil, no? Labi na sa mga nasakyanan, naka-tune in, nasa tricycle, nasa asa mo ng paminaw nga nagdagan mo, just be safe every time kay sigig ulan. I don't know kung humanta nag-ampo po yun noon. Pero kanang ilang gibalita nga super El Nino ano sa magsugod, so murag iandam pa sa Ginoo. Kung mao man gyud gani nga tinuod na ilang giingon,
andam sa Ginoo nga gipaulan-ulan sa para makapundo ang yuta. Kay itiaw mo na nga sunod tuig pa tong sa ano sa kutob ang Super El Niño kung tugot gyud gani sa Ginoo. So just be safe kay 101 ron ng mga panahon, bugnaw ang dalan dangog nya mag-fog. So amping-amping sa ng mga nagbihi. Okay? So again, as we continue, arita sa atong pag-aton, mahitungod sa kabubuton sa Ginoo. Sa nainisulod ng comment na to dito ang Facebook Live, mga listeners, viewers diha sa Kasay, Dalagit, sakto ni Brad, gikan ni Joshua Inolpe, watching from Fellowship Baptist Church, Kasay, Dalagit. Ay gabi may pagpaminaw niyo tanan. As always na mga listeners nato da sa Dalagit area, happy listening niyo ra tanan mga kaigsoonan nato diha sa Dalagit. All right, especially diha sa Fellowship Baptist Church sa Kasay Dalagit. Okay? Loud and clear beta diha sa mga area sa Dalagit ya, at bang ramang kaayo kun diri, Dawis niya at bang dapit diri uslob Dalagit naman na. So, lano ko tinawag kita diha. Alright. Okay. So again, arita ha. Arita sa tong pag cut on. Mahitungod sa wisdom sa Ginoo. Okay? Nya lagi nakahatag naman tag introduction ani nga kung maghisgot ta og mahitungod sa kabubuton sa Ginoo eh mao lagi na sa tanan nga intelligent being na manginay kabubuton. Okay, tanan intelligent being unsa man tao, anong klaseng tao, mga animals, even angels, and of course God himself na ay kabubuton. Okay, mo na ito ang gisgutan dis nagi, mo na itong introduction sa ito ang topic mahitungod sa kabubuton sa Ginoo. Alright, so kitang mga tao, ang ato ang kabubuton is the faculty of our mind. Di ba? Nga diin natay pagpili nga ato ang buhaton nga mo nay future sa ato ang action nga nagdetermine ang ato ang mga kinabuhi. Okay? Kaya inagutay ka bubuton. So, that's, of course, we have choice. Nga ito ang pagkabuhaton. Determining our future actions. Okay? So, isa na nga mga pipila ka mga gipanghatag na that was the other week or last week. Ba to? Okay? Ang gipanghatag na to. Now, sa kabubuton sa usa ka tawo, manay cause sa iyang action. Kay kung dili man gani, mura tag robot. Kung wa man gani dai kabubuton. So nagi kabubuton ang tawo. Arista sa tawo na. Alright? Nga tagtag pipila ka mga example ani. Yes ni agi nga kung ako mupunit og bato nga ibuno sa laing tao, of course before ko nibuhat nga nibuno ko sa maong tao sa bato, naan na daan sa akong huna-huna, na ko will daan ana nganong nabuhat ko nako. Ang purpose ana nahitabo gina before nako gibuhat. Oh, di ba? So ingon ana ang will ha. Kay nagsugod man taan ni
nga ang tanang intelligent beings na ay kabubuton. Apil na ana ang animals, tao, even angels and God himself. Okay? So ato ang klarohon nga ang purpose or will nato mao ginay mo na before nato buhaton. Di pwede na. Gibuhat nimo una, Alright? Okay. Now, sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo mao na iyang attribute by which iyahang gi-determine o gi-execute ang future events. Diha nagkalahi ta tao ug ang Ginoo. Kay ang kabubuton man gud sa Ginoo nagdetermina unsay mahitabo sa umaabot. Kita kay dili man. Okay? Just like atong giingon diha sa John chapter 6 verse number 9, hoping again amo sa inyong mga Bible ha. Niingon diha nga this is the will, this is the Father's will which hath sent me. Di ba? Unsay kabubuton sa Amahan, which hath sent me, that of all that He hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last days. Alright? Now, ang kabubuton sa Ginoo, nag-include na unsay mga umaabot ng mga mahibo ng mga butang nga mulabay, mahitabo. Maunay kabubuton sa Ginoo. Hindi man na pwede mahitabo kung di na maoy kabubuton sa Ginoo. Mismo gani ang Yawa, walay mahimo nga aksyon kung dili siya magpahibalo sa Ginoo. Remember Job? Walay nahimo ang Yawa sa kinabuhi ni Job kung wa siya ni report sa Ginoo. Ako siyang kuanon. Okay? Ingon niya wa nga tuguti ko ako siyang kuanon di kitugot sa Ginoo. Ma ang hinumduman lang nato nga way nahitabo nga butang panghitabo diring kalibutan nga nakurat ang Ginoo. Uy, ngano man ni? Dili uy. Na ana tanan sa kabubuton sa Ginoo. Okay? Manay kabubuton sa tao o kabubuton sa Ginoo. Malay kalahian. Kaya ang kabubuton sa tao naa sa atong hunahuna daan before nato buhaton. Ang kabubuton sa Ginoo gi-attribute na nga maunay nag-determine diha sa pag-execute sa mga mahitabo nga umaabot. Okay? Kay mali na una sa tanan ang Ginoo dili man subject sa time. So dili siya pareha nato nga maghuna-huna daan ay sa mahitabo. Okay? Ang Ginoo naa na nadaan sa tanan sa iyang kabubuton. Wala pa nahitabo. Moingon lang ang Biblia nga whatsoever come to pass and it came to pass. Oh. Nahitabo na tungod kay maunay kabubuton sa Ginoo. Maunang tanang nilabay sa kapanahunan, providential na sa kabubut, providential na diha sa kabubuton sa Ginoo, wa gyoy nahitabo nga accidental as far as God is concerned. Tanang klarohon ha. Why aksidente atubangan sa Ginoo? Tanan na iyahang gitugot. Sulod sa iyahang kabubuton. Magi na dapat na itong hinumduman. Mabitigin ang magkatulimbang-tulimbang atong kinabuhi. Hintaw na sayod ang Ginoo ana. Manang dapat na itong sultian una sa tanan ana, Ginoo.

O, Lord, pasabta ko sa imuhang gitugot sa ako ang kinabuhi. Inguna na, ginunta dapat. Wag ginuntay mahitabo sa atong kinabuhi nga dili una sa tanan ang Ginoo atong gisultian. Kay ngano? Wa pa na nahitabo, nasayod na ang Ginoo ana. Mo na mangayo ta kaalam Ginoo, tabangi ko, hatagi ko kaalam ngano ni. Nganong imo ning gitugot? Nganong imo aning gitugot nga mahitabo? Okay? Ano itong hinumduman ha? Nga, di ba naghisgot nga sa tanang mga nanglabay nahitabo nga mga butang nanglabay providential man sa kabuton sa Ginoo, dili man accidental o may accidental sa tubangan sa Ginoo. As far as God's concern lang, kita lahi man ta. Kay subject man ta sa time. Okay? Ang Ginoo dili man kay God, even God created time. Kita, we are bound to time because we are created being. Alright? Now, naghisgot tag providential. Unsa man ang providence? Balik ko na ko. Nihatag lang ko review sa ato ang kan, ato ang hatag ng introduction des nagi kay taas tag time mga gabi nga wata nagalive. Unsa ganito ng providence? Unsa ng providential? Nikuha tag meaning anis dictionary about kaning word nga providence. Ang meaning ani sa Webster, Miriam, event daw ni divinely ordained. So that's what's the meaning of providence. An event divinely ordained. Ngano? Kay why aksidente atubangan sa Ginoo? Atubangan na to, siguro makaya ta aksidente. Pero atubangan sa Ginoo, wala. It's providential. Okay? So, muna itong mga pipila ka mga gipangisgutan na sinagi ha. We've been quoted ng mga verses, especially yun, Job. Okay? Sa nahitabo sa kinabuhi ni Job. Motong sa pag-recognize ni Job, ingon siya nga, naked came I out of my mother's womb. Ingon si Job sa katong nga wagtang na ihata ng mga panginabuhian ba? Nawagtang na even ang iyang family. Yan na lang asawa nga nagsamok-samok niya. Yang mga anak, babae ug lalaki nangamatay. Yang mga binuhi, tanan gipangkawa, tanan nangamatay. Tanan wagtang ni Job. Pero ang consideration ni Job, niingon siya diha sa Job chapter 1 verse number 21. Hubo siya nga nigawas gikan tawangkan sa iyang inahan. Mubalik siya sa Ginoo. Wala sa naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Once again, Job, blessed be the name of the Lord. Ginoo, dalay gun ka sa wala tapusan, magkinaunsa ang akong kinabuhi, buhata alang sa imong kahimayaan. Maot lang usahay na to. Kaya kita mag-uisip sa katao, gusto tag-nindo tanan. Unya, kay kung nindutanan, di manapod pwedeng mahitabo. Muraragod nagkita na atay anak. Kanang atong mga anak, ganahan gina sila magkindi tamis kanunay, duwag silpon. Di man pwedeng yung anak kanunay. Ingun anak rasad na. Di pwede nga patuyangan lang tas ginuog nindot og lami tanan. Nya kanira ba mga anak nato badlungon ma? Masuko. Mugot, magdabog-dabog. Di pwede ingon ana sad ta. Ngano man kay naay kabubuton ang Ginoo nga mas nindot para nato. Kana ding badlungon nato natong mga anak. Di ba din na para sa ilang kahiyuan? Oh, dili pwede nga tamis ra ha. Kanunay, tilaw lang. Ra in town pud makatilaw. Kay
kay kuan, pero di ba ganun ta na dapat gyud. Bisan mismo patilawon kay mahigamon ko na ilang kuan. Ya hanto ni nun magtago-tago na. Ya puta sayo po sahay. Ni tinud na bitaw na. Okay? Pero hala sige. Tilaw. Yan na ba yata? Di pwede yung unana kanunay. Yung unana rasad sa kabahin sa Ginoo. Alright? Ingon pagid siya diha sa Job chapter 2 verse number 10. Kaya mo lagi, kita isip po sa katao, gusto ta din dutanan. Kung gusto pala kita ipabuton na naijini diha sa itong tubangan, i-wish ginato tanang mga maayong butang para sa itong kinabuhi. In your dreams, di na pwede mahitabo. You just read all the considerations of Job sa iyang kinabuhi. Iyahang paghinuklob sa iyang kinabuhi ba? Ingon na po siya sa chapter 2 verse number 10. What? Ingon na niya asawa. Kay ingon na naman niya yung asawa nga. Ingon naman niya asawa noon nga. Saan naman taon ka, Job? Itungluhan na lang. Ginoy, pero matay na lang ka. Luya po ka. Yan, hinan siya yung asawa taon. Nga nung kapong wato, apilag, patay. Yan ang mga anak. Mato, niingon si Job. Dahil sa chapter 2, verse number 10, nga, unsa? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Mga, nindot rin itong dawaton at kita sa itong perspective. Nindot rin itong dawaton at sa gikan sa Ginoo, di po pwedeng mga dautan. Matunay ko ng verse nga, in all this, did not Job sin with his lips. Sa mga early chapters pa na siya. Pero pag-abot sa, nag-yaw-yaw na si Job. Pero yan, nagi dapat ba yan ta? Okay? Gidugangan pag yun niya diha sa grabe integrity ni Job. Diyan sa chapter 13 verse number 15. Nabisan pagpatyon ko si Ginoo. Saligya pong ko niya. Kabihan, no? But I will maintain mine own ways before Him. Kana lang, ibutan lang sa itong consideration. Nga no? Kay naay kabubuton ang Ginoo nga perfect para nato. Di siguro nindot para sa itong pananaw. Pero kay mo may gitugot sa Ginoo, di mo sabnita. Yan na yun na. Kasayon. Sakit o sahay. Mano mga ayaw tagkaalam. Nga Lord, pasabta ko. Nga nung yun na. Basa din tagpulong. Di mo po pwede nga. Sige tagampo. Lord, nga na Lord. Hinangiwa ito ginawa ampo. Ano Lord, pasabta ko Lord. Banalangin ko Lord. Nga na. Nga di po tamo basa siyang pulong. Pero taan nag... Sige ra ginhawa pa sa Lord, way pagawas. Di po pwede na nga, sige ra tagbasag Biblia, for the sake, kay girequire tagbasag Biblia, wapi ang po-ampo. Balance yun na siya. Para makahibalo taon sa ikabubuton yun sa Ginoo. Di ba? Sa itong nga pangutan na ganina, unsay mas importante, basag Biblia or ampo. Mura na na siya nangutan na nga, unsay mas importante, ginhawa pa sa Lord, ginhawa pagawas. Di ba? So yun na naragin na. Sige ko nung ginhawa di hag sulod. Breath in ra kanunay. Why breath out? Sa'yo mahitabo ka. Sige ra po breath out. Balance gina. Ginhawa pa sulod. Ginhawa pa gawas. Both are important. Okay? So that was our introduction. Kay... Nihisgutaan ni Das Niagi gani, nga mismo gani ang mga binuhatan sa mga dautan nga tao, gitugot gihapon na sa kabubuton sa Ginoo. Pero, wala na kuhaa ang blame ngadto gyud sa mga tao. Kay, gi-explain naman nato ni, nga kitang tao natay kaugalingong kabubuton. Gitugot na sa Ginoo ingon ana ta, ato ang account.
we are accountable sa ato ang kaugalingon. Ewa man tag itukmod pod ato aman ang kaugalingon, gihatagan man tag kaugalingon atong kabubuton. Okay? So mismo binuhatan sa mga daotan, gitugot na sa Ginoo for the days of evil. Apil gyapon na sa kabubuton sa Ginoo. Ang Ginoo ba may author sa sala? Dili, ngano man. Naatay kaugalingong kabubuton, accountable ta ana, manubag ta si Ginoo ana. Wa ta gitukmod. Kitay nagdesisyon ana. Right. Okay, so that was our introduction. Dili na kay tamo babad ana kay human naman tani hatag ana, that was last week. Arita. Hisgot tag gamay ani sa kay namo gi distinctions. Anyway, nay distinction ang nay pipila ka mga distinction ang kabubuton sa Ginoo. Unsay kalahian ba sa kabubuton sa Ginoo? Okay? Nya gihatagan ni pipila ka mga theological terminologies sa mga, of course, theologians mahitungod sa distinction sa kabubuton sa Ginoo. Okay? Ang uban siguro matawag natog murag useless nya, ang uban matawag ginatog false. But there are really distinction nga makaingon tag necessary ba taw kanang makaingon tag maogi na nga maka-prove jud ta. Rodrigo, Sir Rodrigo Amasa, may gabi ini mo na, sir. Good evening, brad. May pagpaminaw. Comment sa Facebook live. Okay. Kana bitaw makaingon jud ta nga kanang klase nga distinction nga sa kabuton sa Ginoo, makaingon jud ta. Ma-prove jud nato nga makatabang bitaw in rightly dividing the word of truth. O, kana. Okay? O niya, gitawag ni siya pipila nga mailhan nato, makatunan nato, matimanan nato, that's between God's decretive will o God's preceptive will. Okay? Decretive will o preceptive will. Sa mana? Ang kabubuton sa Ginoo nga ihang gi-purpose o iyang kabubuton nga iyang gi-command, mamaor ko na siya. Unsa iyang kabubuton nga iyang gi-purpose o unsa pa'y kabubuton nga iyang gi-command. Kay ang will of purpose sa Ginoo, mahitabo magina. Okay? Di gina pwede nga mahimong masipyat kanang will of purpose sa Ginoo bitaw. Pero kaning will of command, maunay kasagaran natong di mabuhat. Okay? Diha nagkalahi ang decretive o preceptive. Will of purpose, will of command. Ang will of purpose, sa ganito, mahitabo gina siya. Kaning will of command sa Ginoo may di na to matuman sahay. Di kayo sahay, kanunay gud. Okay? Kay, kung may umagutag

Nga naman, kita ang isip usa ka tao, we are rebellious by nature. Especially sa kuman sa Ginoo. Okay? So, ang will of kuman sa Ginoo, maoy ato ang gina-violate. Kaya kung ang nahitabo, bitaw, nga ang ato ang kabubuton mas gamhanan pa sa kabubuton sa Ginoo, aw. Ang pagka-rebellious sa tao, magi mo succeed. Kaysa kabubuton, unya, madithrone ang Ginoo. Magi na mahitabo, tinudanay lang. Kung ang pagka-rebellious na to, maka-overthrow sa government sa Ginoo, wala. Way mahitabong supreme being. Kung maon naman lang gani. Okay? Kung, kung ba? Hypothetically. Okay? Now, para mas masabtan pa natog dugang ang distinction between those decretive o preceptive will natin pipila ka mga i-consider ano eh. Okay. Ari tauna sa will of purpose sa Ginoo. Somewhat mamaura good unta good ni siya kay naghisgot ba gitaan ni Ginoo. So ang iyahang mga attributes mo reflect gyud po na kinsa siya sa iyang pagkasiya. Okay. So arita sa will of purpose sa Ginoo. O na sa tanan just like katong atang gisgutan sa gugma sa Ginoo, o na sa tanan ang will of purpose sa Ginoo eternal. Okay. Mamlulit, may gabi ini madam mamlulit. Listening via radio diha sa Buoy, may pagpaminaw. O tanang mga kakaubanan nako diri sa Bible Baptist Church Zone 1 Tutulan Dawis, may gabi may pagpaminaw diri ta. All right. So una para mas masabdan gyud nato, ma-amplify nato ba? Ang distinction between aning decretive o preceptive nga kabuton sa Ginoo. So arita naguna sa will of purpose sa Ginoo. Una kay mo reflect man lagi ni unsa iya unsay mga katangian, mo din na siya kanang attributes katangian sa Ginoo, o kisa siya sa pagkasiya. Una sa tanan, ang will of purpose sa Ginoo, eternal. Kay, naghisgot ba yata aning decree sa Ginoo o purpose sa Ginoo nga it's eternal. Kung iuntag eternal, boundless. Walay sinugdanan, walay katapusan. Naanana daan. So kay, ang will of purpose sa Ginoo, eternal man, wala na nag-form Ginoo og mga bag-o nga mga purpose. Kaya nga naman, kung mayroon tagbag-o, it is subject to time. Kung mayroon tagbag-o, naidaan, naama na, sunod sa time. Now, ang eternal, ang eternity is boundless. So, God is not forming any new purposes. Kaya naanagunadaan throughout eternity. Okay? Giingon man sa mga some of mga verses especially in Old Testament and some of the New Testament nga his counsels are of old. Kaniadto pa na. Wala pa'y time. Naanadaan na gi-purpose sa Ginoo sa iyang kabubuton. Sa Isaiah chapter 25 verse number 1. O Lord,

0: Thou art my God, I will exalt thee. I will praise thy name, for thou hast done wonderful things. Thy counsels of old are faithfulness and truth. Ate Betty, may gabiin niyo Ate Bets. Listening by radio as well. Diha sa parlor. May pagpaminaw niya. Okay? So Isaiah, chapter 25, verse number 1. Thy counsels are of old. Kaniadto pa na. Wala pa nagsugod ang tanan. Ginoo pa. Naananadaan. And his purpose in Christ, ang purpose sa Ginoo diha ni Kristo Jesus, is also eternal. Naananadaan. Wala pa'y nahitabo lagi. Naananadaan sa katuyuan sa Ginoo. Ephesians chapter 3, verse number 11. According to the eternal purpose, eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Wa pa nasipyat ang tao. Wa pa nagpakasala ang yawa. Naananadaan sa purpose sa Ginoo. Mahitungod ni Ginoong Hesus Kristo atong Ginoo. Naananadaan sa katuyuan sa Ginoo. Eternal purpose. Okay? Mabisan unsa pa may kabuhuton diha. Ang giingon, Acts chapter 15. Ayop, nakalista mo mga verses ha. Verse number 18. Known unto God are all His works from the beginning of the world. Wa palagi na itabo na naging purpose na dana sa Ginoo. Will of, money, will of purpose, eternal. That's first. Tapos pasan na ito, okay? Same-same rin sila sa tanan yun. Halos-halos yun. Ikaduha, it is also as well, it is as well effectual. Okay? Di ba gisigutan mo sa nato ni mahitungo sa gugma sa Ginoo? Eternal, effectual. It is also effectual. Ang will of purpose sa Ginoo. Matuman lang higina. Ma-accomplish gina siya. Di yun na masipyat. Dili man tao ang Ginoo, dili man pareha ang Ginoo nato nga mo engage siya mura bitaw ka ng wishful nga thinking nga namang hinaot pa nga mahitabo dili oy in taon kita na walay mere wishes atubangan diha sa Ginoo kung unsay iyahang gikabubuton mahitabo gyud na walay iyahang gi-purpose nga dili niya ma-perform. Mahitabo gyud na. O Isaiah, gi. Mga verses ni siya. Chapter 14, verses 24-27. Ningon, the Lord of hosts hath sworn, saying, surely as I have thought, so shall it come to pass. You see? Kay naama na sa panghuna-huna nga eternal sa Ginoo, matuman or mulabay gyud na sa kapanahunan. And as I have purpose, ingon ang Ginoo, so shall it stand, mahitabo gyud na. Isa na ana sa katuyuan niya sa mga katauhan. Oh, dire. Kisa iyahang gi hisgutan ani. Ang mga Assyrian, that I will break the Assyrian in my land and upon my mountains tread him underfoot. Aksidente ba na nga nahitabo? Katuyuan na sa Ginoo, mahitabo gyud na. Or nahitabo na na. Then shall his yoke depart from off them and his burden depart from off their shoulders. This is kay ni-occupy maning mga Assyrian sa yuta sa Israel. Oh, nawagtang sila. This is the purpose that is purpose upon the whole earth. And this is the hand that is stretched out upon all nations. Why? For the Lord of hosts hath purpose. Naanana sa katuyuan sa Ginoo. And who shall disannul it? Sa may makapadisannul ang kabubuton sa Ginoo, katuyuan sa Ginoo, wala yun. Okay? And his hand is stretched out, and who shall turn it back? Okay? Wagi makapugong anak, mahitabo ug mahitabo gina. Na ibang mga tao, maybe they are thinking makagawa sila sa kabubuton sa Ginoo, no? What they are doing right now is still inside the will of God. Bisan pag di na na sila mutuo sa Ginoo, naa na gihapon atubangan tinaw hayag na nga naagi mga tao ngayon na atubangan sa Ginoo. Ano siya nakurat anay? Mismo ang pagkamatay sa iyang bugtong gipakataong anak. Way, way back, eternity. Sa siya pa ba? For example lang ba? Way, way back eternity. Throughout eternity, God willed already or gideterminan na daan sa Ginoo nga ang iyang bugtong gipakataong anak pagapat yun. Sa dihan idaga na ang kapanahonan when time began, makita nato giun sa pagkahitabo nganong magpagapatyon o gimat mamatay iyang bugtong gipakatawa na. We can see those mga pipila ka mga sinful men with their actions para mahitabo ng mamatay si Ginoong Jesus Kristo. No, lagi. God created everything, even evil, in the days of evil. Nawa pa ganin na hitabo na gipang sulat na baya na daan sa Old Testament unsaon siya pagkapatay. Okay? That's mga pipila ka mga details ana. Asa og unsaon pagkamatay si Jesus Kristo. Okay? Makita nato na diha in four gospels. Nga mao nay nahitabo og giunsa gyud siya. Or giunsa niya pag-fulfill ang balaang kasulatan. It is not nga nagbasa si Jesus Christ og sa scriptures in the Old Testament, in the whole of the Tanakh, in the whole of the Torah, nagbasa si Jesus Christ niya, mubasa siya niya iyang buhat. No! Ang gibuhat ni Jesus Christ is in accordance or ang mga nasulat diha sa balaang kasulatan maugyud toy mahitabo ni Ginoo Kristo. Bisan pag of course Jesus Christ nagdako man siyang Hudiyo, so hito gid siya sa balaod, but those were written in the law maugyud toy nahitabo og mahitabo ni Ginoo Kristo. Bisan pag tan-awon to maugyud toy mahitabo dapat. Why? Because the scripture must be fulfilled. Alright? So, ang will of purpose sa Ginoo, eternal, effectual, and then of course, immutable. Sa ganito ni immutable, dili mausab. O, bisag humanong rin nato ni upat. Dili mausab. Just like, lagi sa all other nga mga attributes sa Ginoo. Kay nganong ang will of purpose sa Ginoo dili mausab, kay God himself never changes. That is why his will of purpose never changes as well. Nali duha ka posible rason nga sa bisan kinsa nato ikaw na minaw ako dire mausab ang ato ang kabubuton bitaw. Duha ra na. Una, tingali nga nakita nato unsay ato ang kanabitang gihuna-huna ng daan, dili maayo mo na atong giusap. Oh, mana sa. Ikaduha, ato ang nakita or nahuna-hunaan nga ang ato ang giplano ng daan, ang ato ang kabuton daan, dili pwedeng mahitabo.
1: Mm.
0: So diha ra gina either ang ato ang giplano, ang ato ang gikabuton daan dili maayo, mo na tong isab. Or ang ato ang gikabuton daan, ang ato ang giplano daan, dili lisod kaayong buhaton. Mana atong giusab. O duha ra gina. O ani lain pana. Pero bisan asa ana nga rason. Kung ibutang nato sa Ginoo, di na pwede mahitabo. Why? Kay ang Ginoo all wise man. Sa tanan niyang giplano. Ug ang Ginoo all powerful. Sa tanan niyang giplano. Sa tanang giplano sa Ginoo, able kaayo siya anang iyahang buhaton. Why? He is all wise and he is all powerful. So layo ra gyud kay Ginoo totally. Kita tao di man. Napaisay. Tanaw itong to ang mga pag-ampo. Abi ra bay tanang mga napamino ha, mga kristiyanon karon or even friends that are listening or viewing. Kay sometimes we thought abi na to usahay nga nag-ampo ka in order for God to change his will. Diha ta sipyat gyud. Ang ato ang mga pag-ampo dili intaw na nga para mausab ang desisyon sa Ginoo. Kay balo mo ngano nag-ampo ta? Para na to nga kita maoy mo adjust, kita maoy mo usab unsay kabubuton sa Ginoo. Dili ang Ginoo mo mo adjust nato oy. Wa ta nag-ampo para mausab ang kabubuton sa Ginoo. Gina na, oh gina sa po, wa gina sa. Nahitabo ngayon na na. Does it mean di na lang po tamo ampo kay ngayon na mag eh? Ampo ganita kay para ma giya sa Ginoo nga lunan nga naman eh. Pasabda ko, hatagi ko kaalam sa mga butang nga imang ipang tugot. I know what? It does change things. Why? Especially, it doesn't mean alam ko na ito nga. But it really diha na sa ato ang perspektion or perspective. Sa itong pananawon ba? Labi na sa pag-iya sa Ginoo. Basa ta siyang pulong. Diha makakita ta sa kabubuton sa Ginoo. Nausa ba ang kabubuton sa Ginoo diha? Diha dapita? Wala. Na, buta lang ta kaya nga naman. Wa ta nag-ampo man. Mano gamit sa ampo? Nganong mag-ampo ta? Eh sahi mabutahan ta. Sa mga panghitabo. So idiliin tao na to una-una ha. Nga ang pag-ampo, muusab sa kabuton sa Ginoo. Alright? Eh, ang manin na nga usap pang samtang na yung mga changes na nahitabo sa dihang ampo ta. Huna-huna nga giusab sa Ginoo ang iyang kabubuton. No. Ang mga panghitabo nga nangausab diha sa ato ang pag-ampo are all within the circle of God's purposing will. Yung ko'y laing mahimong ma-example, ana. Sa una rin na ako ng illustration, mag-drawing kag circle, ana. Circle. Okay. Sa circle, magsulat ka nag line, bisan asa ka pa doon, ala, ana, yagaw, latag ka diha, yagaw-yagaw ka diha, bisan asa ka. Pero,

ha gyud ka sulod sa circle magsigig lagpot-lagpot, di gyud ka pwedeng makagawas diha na ang kabuton sa Ginoo. It is still and within the circle of God's purposing will. Dugaran na ko na ang illustration. Okay? O Romans 8:27. Ang 28 ani kay managa, all things work together for good man, but in ang preceding verse ani in verse 37 ingon, and he that searcheth the heart knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. You see? Maroon, ito pag-abot sa verse 58, ngayon na nga, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Alright? So, kanang mga answered prayer na to, kanya, di po na to huna-hunaon nga, kung maingon tag-answered prayer, yes lang na kapunay, answered prayer gani, it's either yes, duha-duhaan pagay na ilang ingon nga wait, naibutan na to, na wait. Diha ra gina kutob. Kay ang ato arabang huna-huna usahay no, nga yes answered prayer da. Meaning sa atong answered prayer, kitang mga Kristohanon nga nagampo ta, nga gitubag sa Ginoo nga oh, gitugot sa Ginoo ba, mama ito huna-huna ba? Pero usahay makalimta na to nga ang answered prayer naa say no. Wa gyud ko kadungog og Kristohanon nga naingon nga answered prayer da, wa gyud gitugot sa Ginoo. Ngano man kay ang atong huna-huna answered prayer kanang gitubag yun nga ningon gyud ang Ginoo nga okay. Si Pieta na napita. Okay? Atong tanang masabtan?

cái di ba ang answered prayer that's either yes or no wait mahitabo man na siya by the Holy Ghost kay by the Holy Spirit kay he maketh intercession man for the saints according to the will of God, di ba? That's always according to the will of God gina. Di gina pwede nga nay tubag sa Ginoo sa atong pag-ampo niya. Dili niya kabuboton, mabita nang una tay pag-ampo niya. Wa niya gitugot, still answered prayer gihapon na. Di lang ta gusto kay ang atong gusto lahi man sukahi man sa gusto sa Ginoo. Pero pwede ba ya mahitabo nga nay usa ka tawo or Kristohanon magampo without the Spirit of God, unya makuha niya unsa iyang giampo? Okay? But you know what? Di na siya maoy perfect nga answer gyud sa Ginoo nga iyang gitugot nga moingon ang Ginoo yes. For example, naay gira. Kanang gira kay namang ginay mga commanders, for example, generals. Wars nya na. So kung naay nagira diha duha ka nasod, naay duha ka commanders, naay duha ka generals, putang ta. Opposing sides. Unya, ampo silang duha. Ampo ang pika side og padag-on sila sa gira. Ampo pud ang pika side nga padag-on sa gila, gira. Kung tawo man aron. Okay? Yes, pwede sila makaampo each side. Pero di sila pwedeng duha makaampo nga naay paglihok sa balaang espiritu. Posible pagidga

ni nga silang duha walay lihok sa balaang espiritu ang ilang pagampo. Kay remember nga ang balaang espiritu may maghatag intercession sa atong mga pagampo. Yang tanang tinuod ng mga pagampo that's either implied or expressed. Ang bottom line lang bitag yun, ana, no? Mismo si Jesus Christo, nihatag siya ng pattern. Not my will, but thine be done. Ano lang. Sa tanan natong ipanghangyo, sa tanan natong ipangampo, sa tanan natong mga pangayo sa Ginoo, Lord, dia, mao ni ako ang tanang hangyo nimo, mao ni ako ang tanang pagampo nimo. Buhata sa imong kabuton. Pasabda ko sa mga dili. Kaya usahay lagi magsumpaki ang ato ang gusto ug sa gusto sa Ginoo. Nya usahay ra bagid mamugos ra bagid ta. Mao nang itugot sa Ginoo. Personal experience na ko naman. I can testify you. Ipugos na to sa Ginoo ato ang mga ipangampo. Ah itugot sa Ginoo. Didto ka pare pa hinuklugon sa Ginoo sa imuhang gi pangayo nga di gyud ini. Pabubuton sa Ginoo. Come on. Alright? So, ang will sa Ginoo, dili na mausap. It is eternally purpose. Okay? Lastly, naman tanang una aning will of purpose sa Ginoo, lastly, ang will of purpose sa Ginoo was cause of our conversion. Diba? Kay, for example, ako, I'm converted. Luwas. I have been born again. Tungod na sa gibuhat ni Jesus Kristo, nakadungog ko, nakasalig ko, giablihan sa Ginoo akong mga mata. Okay? Kay ang will of purpose mangkaha, mamangka na i-cause sa ato ang conversion, di ba? Mamangka na hinungdan, ngano na luwas ta? Ang will of purpose sa Ginoo ba? Now, unsa may explanation sa ingon ani nga kabubuton sa Ginoo? Kay balik ta sa tanang performance or action naa magid nay dapat kabubuton. Now, ako aba ning kabubuton nga mahimo kong mutuo? Ako aba ning kabubuton nga mahimo kong masangyawan? Ako aba ning kabubuton nga makasabot gyud ko sa kaluwasan? Ako aba gyud ning kabubuton? Naabay laing tao nga maoy nagbuot nga mahimo kong mahimugso pag-usab? Naabay laing tao nga ilahang kabubuton nga mahaluwas ko? Unsa man? Kay ang will of purpose mangka sa Ginoo mao nay hinungdan sa ato ang conversion, sa ato ang pagkaluwas, sa ato ang pagkabunagin. Pangutana, ako aba or naa bay laing tao nga mao ay nahimong ilahang kabubuton nga kita nahimong naluwas? So may explanation na. Balik ta sa verse. Common, simple nga verse. John chapter 1, verses 12 and 13. Kung sige ngon, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name.
which were kani paminawa ninyo ni ah Bisaya, Bisaya Cebuano. Anitang magbasa ta aning bersikulo 13 Juan kapitulo 1 bersikulo 13 niingon nga di ba niingon naman itong dusi nga apan ingon sa kadaghan nga sa midawat kaniya ang pangutan naman God kay ang ato ang last nga punto sa will of purpose sa Ginoo nga ang will of purpose sa Ginoo ang kabuhuton nga katuyuan sa Ginoo mo na hinungdan sa ato ang pagkaluwas. Okay? Now na ipangutan na. Sa ato ang pagkaluwas, kinsa man eh, nga kabubuton? Ako ba? Or lain na ilaing tao? For example, lain na kampo. Kabebusta din ako. Orang pastor. Or mga kakaubanan sa church. Tungod ba nila? Nga nahimutang nangaluwas? Okay. Tungod ba sa ilang kabubuton? Tungod ba sa atong kabubuton? Juan 1, 12 o 13. Apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya, ngadto kanila mihatag siya o katungod nga sa paghimong mga anak sa Diyos. Okay? Sa kadaghan daw nga nidawat ni Jesus Kristo, gihatag nga katungod nga mahimong mga anak sa Diyos. Bisan nga to kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Okay, versikulo 13 ingon. Nga nangahimugso dili sa dugo ni sa kabubuton sa unod. Imuha ba ato abang kabubuton nga kita himugso? Pag-usab. Dili na kabubuton sa unod eh. Kay kung kita lang ato alang kaugalingong kabubuton ang matuman, gusto tang magpakasala mo ni kamatuoran. Gusto tang mag balandra diha sa sala. Wagi makabubuton sa tao nga muduol na sa Ginoo. Wag ani nangitag Ginoo. Yang tao karon ko sumuingon nga Ambot lang giyon sa nila pag wa sila kailas ang ilang kagalingon apo sila kailas Ginoo. Dili kabubuton sa unod nga nahimutang nahimugso pang usab. Ni sa kabubuton sa lalaki. Yawa ang pag-translate, no? Nor of the will of man. Lalaki yun. Kisa kabubuton? But of God. Kabubuton na sa Ginoo nganong nahimugso ta pag-usab. Nganong na-convert ta. Nganong na-lost ta. Nganong na-born again ta. Klarong pagka-istorya. Kay saving faith, wala na siya nag-originate sa ato ang ginikanan. Wala na siya nag-originate sa ato ang kaugalingon. Wala na siya nag-originate sa laing tao. Gasa na siya sa Ginoo. Ngano na himong gasa? Kaya iyahang gitrabahuan. Mama, na essence sa gasa. Kung na'y tao nga mahatag ni mong gasa, ngano na himong ng libre ni mo? Kaya gitrabahuan na niya. Gihaguan na niya, nganong napalit niya, gihatag ni mong libre. Mama na'y gasa. Mama na'y ingon sa James 1:18. Of his own will, kabubuton ni sa Ginoo, iyahang kaugalingong kabubuton, bigat he us with the word of truth. Kaugalingong kabubuton ni sa Ginoo, nga iyahatang gipakahimugso, diha sa pulong sa kamaturan, that we should be a kind of first fruits of His creature. Kanindo. So that's will of purpose sa Ginoo. Eternal, effectual, immutable, ug ang will of purpose sa Ginoo mao ni hinungdan nga kita nganong nahimong naluwas. Unsa ganito, kay will of purpose mana, matuman yun na, wa yoy makapugong ni hana.
Who can this analit? Wala. O, sunod nga gabi, wala naman tayo igong oras. Wala na tayo igong higayon. Sunod nga gabi, arita sa ato ang mahimong ma-violate kaning will of command. Maog yun eh. Mato ang... Kaya mo alagin eh, by nature kitang tao, kinayahan na to, we are rebellious. So, ang will of command sa Ginoo, may ato ang ma-violate. Kaya ang will of purpose sa Ginoo, mahitabo man gina, bisan pag magkinaunsa, bisan pag mubabag ang tao, mahitabo gina. Pero ang kaning will of command, diha ta mo lapas, diha ta mo sangu. Okay? Diha ta maka-violate. Diha ta sikya. Alright? That's more on our side. Kay command, good. Nakita naman tayo kabuton. Sipiat ang tao. Okay, isgutan na ito ni mga sunod ng gabi dinis na programa. But as of tonight, na kanalasa, that would be all. Nya, salamat kayo sa tanang mga nagpaminaw na tanos ng programa. Na yung mga nag-comment, marug bata siguro yung naka. Katulad ni Aron. Alright. Anyway, may pagpaminaw nito na dyan. Hope nagkakataon kita. May pagpaminaw, may pagtanaw. Hoping every, sa mga nagtanaw, nagpaminaw, kataon kita ni tanan. Please tatag mga verses niya naka atagtag mga prinsipyo ba? Pagtulunan. Kaya sa pulong sa Ginoo. Alright? So, again, that would be all for tonight. Salamat kayo sa mga nagpaminaw, nagtanaw, there is to approve programa. Okay? So, di na tamag dugay. Encouragement na to. Every time ta muen sa itong program, always gini siya. Together, let's grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. That's continuing na siya. Growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. That's while waiting for His near coming. And while waiting for His near coming, let's contend for this faith which was once delivered unto the saints. Because in this program, what the Bible says, this is once again, Brother Jairo, only teaching and preaching. The book, the blood, and the blessed hope in the body of Christ nung asa kaniya gipahalo. That's the Church of the Lord Jesus Christ. Local, New Testament, Bible-believing, independent, unaffiliated Baptist Church ngayong gitukod. Serve God faithfully kung asa kagipahalo na sa Ginoo. Ginoo may nagpahalo na to. Dihatan yung mga lagad asa tayo gipahalo na. So, once again, alas tara mga napaminaw na tanaw. Salamat! May gabi, may pagpaminaw, may pagtanaw kaninyong tanan.

Broken up.

0: Helping Maribel again?
1: No.
0: Your teacher said you always

Why?

0: Ibahin na, ibahin. Ang kanang nakabox mo na ang katungtungaon.
1: Kare na. Kare.
0: O mo na ang katungtungaon sa Cubitril Balsartan.
1: Kare lang, kare, kare.
0: O, isa ka buwan na ininom ni mo. 30 ka buok.
1: O, kare. Kare. Aw, di mo ko kahit klaro ka, no? Dali na mo ino, nigan na may isang mga sampung na hada, kare mo na siya.
0: Kuhan ka na ay namay naman tay mga ngan di ahang gipang print nawala dai.
1: Wa man.
0: Ang bag-ura ana katong calcium o potassium.
1: Oh.
0: Ang
1: calcium do sa wa to wa na masitik ni calcium. Ang mga platelets aron makita.
0: Ang kanang isa ang kanang isa ang kaning calcium kaisa ra na nimo imnon sa duha ka buwan. Ang kaning potassium mooy 15 ra na kadlaw 3 times a day kuwang pa kuana
1: kanang
0: ay giprint kana bang mga sulan na ni mudaan sa una naman ay hangi pang print
1: oh lagi din marunong gindi
0: basa ha
1: lagi
0: lagi dili ra ba na lahi ra ba nagsudlan na no sahay
1: biso
0: oh mana isod 30 po na kabuok basta kay tag one month tag one month na
1: karilore.
0: Ah, mas iboy dai.
1: Wala ni, hindi lang ito. Kaya lagi, mori, dyan sila na niya.
0: Oh, bisoprolol. Di, kaklaro man siguro ka ng mga tambal, siguro.
1: Kaklaro man, 30 ka buok, hindi, sumo.
0: Oh, 30 ka buok.
1: Ah, hindi, kaya mori dyan.
0: Imni na nagsugod karong gabi eh, kanang pangkasing-kasing.
1: Oh.
0: Itarong ha, kasi di na mga tunong ipanglabog na ng ubang mga waisod. Ang walay ang waisod lanan ana kanarang kalsyum o potasyum. Basta kay ang kanang ointment hugasan ni ang gingon sa doktor 3 times a day gani. Hugasan ang tiil, human hugas, paugahon niya ay sa pabutangan. Tarungan ang butang diha kay basta magka sabong-sabong na diha.
1: Adi. Di amning amning ni kanay kalutag sa wakil eh.
0: Oh, basaha ragod.
1: Lagi-lagi ha, ahon yung pangitahon na rin. O sige na, ako yung mana na rin.
0: Oh, imna na karon sugod kanang panggabi eh. Katong basta tinong sa to.
1: Pagsinyo na to.
0: Ngan sa?
1: Katong na panggabi eh. Katong na yung mga ba?
0: Naman na di ha. Ahong ipang suwat ka ng ahong ipang print. Big time. Napoy after dinner.
1: Nagkidera, patuloy ko nila.
0: Aysa, ang tanawang tira. Napa man siguro kuad to? Adara. Ang bedtime kay atorvastatin og atorvastatin raman din ang bedtime.
1: Oh, di ako ba? Di ako ba ang bedtime niya?
0: Atorvastatin lagi na.
1: Oh, di ako.
0: Branded ra ba na? Ato blastatin nga kuan? Lipitor.
1: Mori good time, gali.
0: Oh, ato blastatin. O, mana. More na imong imnon. Anya. Ang imnon manggod ni mo inig kahapon, duhara. Inig ka humag pa ni hapon, katong tungaon.
1: Kagibutan mo kapon, ha?
0: O basta kay inig karong gabi ang imong imnon katong tungaon o before bedtime ka nang atur basta tin. O mo na lipitor atur basta tin lipitor. Tain tain tapo na kabuok. Imni nagsugod karon.
1: Ang maurong di niya po doon, bintay?
0: Mauragod?
1: Maurong schedule niya ba?
0: Maurong yun na schedule yun.
1: Katong ni Muraghat, kung doon tago doon?
0: Ang katong Muraghat ka ng Bisoprolol, Bisoprolol before breakfast.
1: Kung doon tago dito?
0: Ang nawagtang ramanggod ana kay katong Trimag, wala na kay isulod ana ng Trimag.
1: Wala kita ang Trimag.
0: Moray giwagtang nga resitang Trimag. Nya gipulihan og calcium og potassium pero karon rapod 15 days rapod og kuan 60 days.
1: Moray Trimag wala.
0: O diha isulod ang kuan pulihan nimo ng calcium or kuan sa isulod nimo ana. Basta kay wala na kay Trimag. Ikaw, kung may mong ispuli. Okay, pwede rapod calcium kay 60 days man tong calcium imno ng katong ang kanang potassium mo ay dali rana kay 3 times a day niya, 5 kaadlaw raman ni mo imno.
1: Ugma na ni sugur.
0: Oo, ugma, sugur rila na ugma.
1: Wani sila ng calcium?
0: Wa na naho pang butang igsudlan na ng calcium o potassium?
1: Calcium.
0: Ikaw lay timaan na na?
1: Tiba.

0: 안 가르쳐도 군대 세워보네. 넬리.
1: 아?
0: Dili,
1: ang potassium ra. Kanabit, oh, kanabit ang siyam ra kabuk. Siyam ra mga kabuk na bilin ko sa pharmacy. Mo na 3 times a day. Lima ka adlaw. Ang kanang calcium, once a day ra na. Oh, good for 2 months. Kuwang pasad ko ana. Mora. Mora. O katong oh. Patabang ni Iboy. Ah, taro nga lang basa. Ah, sige. Eh, magpapoy pa ko man ang broadcast.

Longmont Baptist Christian Academy, and I'm listening to 106.9.